0: Kusanguli antambula bibie, jate mpayo kano mpayo kali. Nakurumu nalimu ngeenda Tanzania yu wansi. Nalimu bus, yesi ya kuogela linya. Umusaji aja atambuza buntuwe, ya koze seza kano, Bweba tungwe bawani lizevi intu yawe. Umusaji anga akagula. Urabo kate kama mutama akamekese dachika kumi nata na abili umusaji ya guwabu gweri na azirika.
1: Bambi.
0: Ya muguzi za ya tambude da ya genzi. Tuwalije tugenda kumuja.
1: Tugenda kumuja.
0: Era, ngabo manyo mtu ntivovo ino mutima umuyami. Ino mutima gwechi sawo nga mweguri. Era nabagama mugula yicho na chone na chone. Tumuwa na denguru. Tumubuzo wa dechinti. Wabi endide.
1: Bambi.
0: So, okwa walebio vyo naba nangi. Funedagala. We want to go kuda. Echo chimu. Echo kubili. Funedagala kumuntu omukugu. Guo uli nanti mukugu.
1: Chitufu.
0: Netwe wale nyo self-medication. So, Rushing to sekunsongeyo, nti oja kutambula manyi omuzungu ayino lugero lugamba nti desperate times call for desperate measures. Nti wirobera mbwera likirivu okwa necho tali agadde kolo okusobola okuvunuka obwera likirivu obo. Kati gwali eyongo sumbu idwa nnyo ebizibu ebyo nga bwe mbyogedde ko njogera ku prostate ne njogera ku nsonga za manyi gekisenge yago nga mbutufu oganoonyeza nawe muli we buli oganoonyeza naye gabuze. Solution yeye mujo gendo kola. Teleza male reproductive system yo. Oba system yeye yabami. Ogena jite lezo utia. Janja ba prostate yo. Ojize mo. Mumbeda nga weteke duo kubeda. Product yetu wa prostate care yo. Yompo li denjo gira ko. Echo kubiri. Ngaba tumanyinti buweba andwadde. Na manji te waba. Nogu agazi te waba. Katio komi ya wave yo. Product yetu wa active man. Edanga woji uli anti active man. Chikambo active chiva muntu omuchamufu. Omuntu wilobera ngoli muchamufu obera active so product yeze bibili wiroze kozesa kitegeza system yoyo na omazo kujiza bujango omwami watekeddwa okubera njogedde ku prostate care ne njogera ne ku active man ebiye bibili tosobola kubikozesa n'osigala kye kimungo omusajja ate kirungi kyabyo na kikinundi buli roji kozesa product yeze bibili togenda kuddamu kudirira. Chitegeza nti okweseza dozi ya bie wede ya gala gana. Eye nsongo woma zo kujivunuka, sigala kusinzibwa, mchala waka, sigala kubera nga we ya gala ngo msaja wateke duo kubera. Binunti ate musulu gunsumbu, ate mugongo gunuma, ate wichi. Ebyo woma zo kubikuboru kumotwe. So na wechi chogumwami ya leya mpuliriza. Nga wali agadde okuvunuka ebizibu ebyo oba okubyetangira biremu kutuuka ko nga bwe twatandise nti okwetangira kusinga okuwonya otekeddwa okukozesa product eze bbiri njogedde ku prostate care. Active man
1: ne active man
0: era namu abaami ngenda kuwaayo abaami kampi abaami nga mukaaga kuba nange ndi musajja manye ekizibu ky'obeerako ng'owoza ha munaye ate ero musana ate gwaya ase ate munaye ate kino ate kiri nowoza nebitagatta okwe walebyo kampe bana mukisa mukaga price ya bulije kwe yokudwaliro ngoze okufuna products ne bili yogera ku prostate and active man munako endala ebira ku mitwala abiri mu munana naye ngenda kuwayo bana mukisa mukaga abasajja abali serious nga nchali wano kumpeo. Kukwate mitwalo jo kumi jo kangenda kuwa product hizo mbibili prostate care na active man osigale kujia kunevaza na kukaba simu ya angenti haa wubo ine chizibu chino kubira mwami mwagala nye
1: kubira mwagala
0: nye haba singa insunga nurachi mpita no dokita wabami lwa prostate care na active man so abami mukaga
1: kukendo
0: kukola kukwate mitwalo jo kumi
1: mitwalo kumi jo ka
0: obukinge wemvira kumpeo edagali yogena kuwolifuna.
1: Amina.
0: Gwagama cha msao budi ya teku chari ya temu bayro mani zige nda kuvaa uo budi buno. Sindika haka meseji SMS ya avulijo. Owa WhatsApp kuna bazengendo kusomera. Oboja kumku biranga na kava kumpe unti msao msaba kumu kisogo gotu wade. Gule meku biranga kukuita ku. Kumitualo kumi. Chitegezo bo service mtuwa yumina kumina munaana. Nebo bwokuwe simu ni kugama nti abantu nno be nabaddo mukaga bawe deyo dakitegezo ja kusasula mitwala 28 okusolo kubera nga system yo jikumanga bweteekeddwa okubeera kino toyina ogenda kisanga walala
1: kitofu ddala
0: enamba ze simu ze tugenda okukozesa
1: enamba ze simu zikwate bulungi mukoroga nga
0: pereza simu ya Airtel eri 0 musanvu 0 3
1: 0 musanvu 0 3
0: erode mo wandike 0 3
1: 0 3
0: chenda mutano
1: chenda mutano
0: osembeyo ana

0: nya.
1: Osembeyo ana mu nya.
0: Ya kujidamu. Eri 0 musanvu 0 satu.
1: 0 musanvu 0 satu.
0: Erodemo wandike 0 satu.
1: Erodemo wandike 0 satu.
0: Chenda mutano.
1: Chenda mutano.
0: Osembeyo ana mu nya.
1: Osembeyo ana mu nya.
0: Eya MTN eri 0 musanvu 8 0.
1: 0 musanvu 8 0.
0: Asatu musatu.
1: Asatu musatu.
0: Abiri mutano.
1: Abiri mutano.
0: Osembeyo kuminemu.
1: Osembeyo kuminemu.
0: 0 musanvu 8 0.
1: 0 musanvu 8 0.
0: Asatu musatu.
1: Asatu musatu.
0: Abiri mutano.
1: Abiri mutano.
0: Osembeyo kuminemu.
1: Osembeyo kuminemu.
0: Ze simu boteka kusendezo. Kugambisi kwa kuletila Ismail Chiveru.
1: Ismail
0: kusendezo bozi tade watu ufurida kufuna. Lida kufuna dagala liyo uone okay. Utanike kusambira wa gurunga janzi.
1: Amine munangi.
0: We wao.
1: Ok.
0: Kati, nzikiriza nate tunuyeko kubarade ba urade buno kwa sukari.
1: Abarade ba diabetes.
0: Diabetes. Na kunga nye mabigao inako workshop jina demu neba sawa nange. Naturi kunsonga ya sukari eno kungeri chijasoro kuja anja bibu amu. Echisingo kwe unjisa basinga bachari kungombo ziri enkade. Sukari awona, sukari tawona, sukari awona, sukari tawona. Gwale ya mpuliriza,
1: okay.
0: Sukari ya janja bibu anawona. Nechino nchongereza ako nyo ngofunye edagale tufu. Atira ngokoze seza edagale tufu mungkoze sa entufu. Lwaki njogera bwentyo eddagala erijjanjaba sukaali teeka okukolera bino wammanga oteekeddwa okumakinga sure nti ekibumba kyo kiramu insulin levels mu mubiri nga ziringa bwe ziteekeddwa okubeera ekyokusatu entambula y'omusaayi gwe teeka okubeera nga nnamu bulungi nnyo bona atereza ebyo sukari tagenda kusumbua kubanga neddagali nyinyi lye tulike lya buli lunaku gwali ya mpuliriza lye tukozesa ndi tujanja ba sukari tulikozesa obulamu bwa fe bonna wabula ate ekyewunyisa ne bakugamba nti yafudde ki ti yafudde sukari ninga atabadde kudagala buli lunaku kachaone nkubozo baddo janja bachi fe kumwagala nyabo group tetutula tusigala tukola research ezenja ulu kuburadi wetu batu gendo kujia njaba ilabu ilompuli ya kumpeo na tela nyoba gama niti wana nze simala gasuka nebo ulilansi tusechitegeza anti ensonga yoku kati wako nkuru kati uradi wano wa sukari katufunye solution echisoka sukari aina evika bili bisatu abasinga tuloza bili bibili nevika bili bisatu echike echisoka walo chetuito kwela pre-diabetic ngati wanakula angili ambaruadi wa sukari nchyo ina sukari neda wabula oinobu boniru obumuladde wa sukari
1: oina bubonero
0: kitegeza nti oli pre-diabetic nti esawa yonna bakulangirira ekika ekyokubiri yegwali type 1 diabetic type 1 diabetic yegwagama nti toyina yadde kirungo kya insulin mu mubiri gwo era gwe bakusa ku treatment ya kubeera nga weekuba empiso ya insulin
1: okay.
0: Then ekika ekyokubiri kye tuyita type 2 diabetic kwe kubeera nga insulin gw'olina mutono omubiri tegusobola kurespondi goba kukozesa kirungo ekyo ekitono kitegeeza nti oba oteekwa okubaako obudagala obw'enjawulo bw'okozesaako omubiri gusobola okubeera nga guwuliziganywa nga gukozesa ekirungo kino ekitono ekya insulin kyoyina kyokulabirako ekitono kyenyinza okuwa nja kikuwera ku mmotoka ezimu bwesika okuddamu okuteekamu amafuta gateekwa okuba nga mangiko mutoke kudamu okwaka kati n'omubiri gwe guli nti insulin wo bwakendeera omubiri gujja kozesa HPM ekyo ekitono kitegeezo ina byotekeddwa okukozesa omubiri gu responding eri ekyo ekitono ky'olina kati solution yeri bweti gweyagala okujjanja ba sukaali oteekeddwa okutereeza pancreas oba akatago ku kasolo okubeera nga kakuwa ekirungo kino ekya insulin kati fiwe tukua kuproduct yene ya diabetic level tukoze so kuja njaba sukari na awona elimwe chirunge chiyamba pancreas oba akatago ko okuda ku original okuda kunacho ngabwe kateke duo kubira nga mungu bwe yakakuwa nga kakuwe chirungo cha insulini atira mu bipimo ebitufu kati we nkubuliza bobo ofunye ekirungo kye kya insulin mu bipimo ebituufu dala dala lwaki oba okyali ku mpiso ya insulin. Ekyo kimu. Ekyokubiri ne tugamba nti omubiri we gwagufunye insulin mu bipimo ebituufu lwaki oba okozesa buno obudagala ddagala obw'enjawulo okuyambako omubiri gu responding eri insulin kitegeeza nabo buba tekukyetaagisa. Bwe tuwongera ne tufunirako eddagala erigenda okuyambako okwoza mu mubiri gujjemu cholesterol oba obutoletole buno obubeera bwekutte mu musaayi obugulemesa okutambula obulungi kitegeeza tewali nsonga lwaki omusaayi tegutambula bulungi buli musaayi lwe gunaatambula obulungi blood sugar levels ne zibeera nga namu bulungi nnyo kitegeeza togenda kuddamu kusumbibwa kirwadde kya sukaali. Tuinamu aba sukari nga tutusa kusa eriyokubera nga tufuna amabwa agatawona. Njogira ku diabetic foot waba mu baina mabolusi gatere kubera ku mikono kuno abamugabira ku bigere naye nga tegawona ngo gajjanje binenga tegawona olobulade buno bwa sukari. Package ya diabetic level ebyo byonna ebigatta wamu n'ebikolako. No down notirira. Bwe mbadde ntandika njogedde ku mbeere gamba nti mulimi olusawo tukiyita kubeera hypoglycemic kwe kubeera ng'omuntu abadde ali awo sadde ne sukaali yenna nakka naagwa eri omulundi gumu eitha naafa oba n'azirika n'agenda mu koma naye ng'ate abadde ku treatment ya sukaali. Okwewala ebyo n'okwewala okubeera ng'oli ku ddagala ly'olubeerera paka lw'olifa akozesa package ya diabetic level.
1: Gwobosinga.
0: Olw'ensonga ogenda kugikozesa okumala ekiseera ekigere. Fembi babiri nze naawe tunaagenda okweta nga tumaze okukkaanya nti sukaali awonye. Nnyina gwe najjanjabako naye n'atakikkiriza nti awonye. Ne mugamba kati tugende ewalala bakukeberi bagende oyagala kukebera sukaali. Yadda ekana ng'amusawo kati nzikiriza. So gwali ampuliza munnange okukujjanjaba n'owona. Chikolera gwa mawulire nze te chinkolera mawulire olw'ensonga nze benzi janje bini bawona sukaali banji so ekyo te chinkolera mawulire gwe chikolera mawulire kubanga obadde tokimanyi nti okoze eki
1: tosobola okuterera
0: weebale nnyo. So gwe munanga ali yampuliriza nga sukaali akusumbuwa weekwate kwate olunaku olwaleero weesitule ojje ennyanama ofune ku package ne ya diabetic level
1: ennyanama ofune package
0: oba nkubire essimu ongame nti musawo ndi wano na H2F maze ne sukari banga bweriti ne janja bisa kino na kino ndi mbera bweti ne bweti obukugu obumala mbulina okumanya nti wetaga kola bweti ne bweti nkujanja be sukari. Omaze banga ne banga okoseze milioni ne milioni obulamu ogula bugule lwaki ngamba nti obulamu ogula bugule lwansonga nti otambulira kuddagala buli kaseera.
1: Otambulira kuddagala bwekatte.
0: Okwewala ebipakeji ekiba diabetic level egenda kuyambako okuvunuka ekizibu kya sukaali. Gwe wa sukaali ng'oli eyo mpuliriza. Mumpulirize bulungi ngenze mba categorizing o ulcers nakugambye 5,000. Owa prostate care ne active man gwe omwami nkugambye 10,000. Gwe wa sukaali ogenda kukwata 15,000. Kubanga lyomaze ngenda kukujjanja okukujjako engalo nga nze naye tumaze okukkiriza nti owonye. Ne abo mpaayo abantu mukaaga bane treatment ya sukaali baya bei fena tukimanyi naye mpaa kuba n'abatono bannamukisa babali ku pale FM obudde buno mpaddeko abantu mukaaga bokka gukwate 15,000 kubanga sukaali yakusumbuidde ojje nkujjanja bineera bwulya nkwami nti abantu mukaaga baweddeyo ojjagumira price oba ebbeeyi enaabeerawo tukujjanjabe ekikulu kiri nti kuwona kye kisinga
1: obuku
0: gwa pressure naawe ng'oliyo ng'ekusumbuye omutwe gukuluma amaaso kuliko ekifu osanyalala buli kaseera kamunguluze omutima gukutyemuukirira olina omuliro mu bigere subhanallah abasinga twatuukadda nekumbeera y'okubeera nti tugongobala oba kye tuyita stroke ng'oludda olumu telukyakola abalala lukola naye omukono tegunyweza nakunyweza lwa bulwadde buno bwa pressure package eyitibwa pressure drug eyo mu kujjanjaba pressure tusooka ne tukulaga nti mukujibalansi nga tujinomalaizi nga tukiwe ennaku 15 yo neebeera level ni bino byebadde ogenda ogipima nti ate deera eri waggulu ate oli eri wansi ate oli ekoze etya ennaku 15 yo nga tumaze ogirevolinga bwe tumalawo ne tyoka tujjanjaba obubonero bwayo bwonna bwebadde ekuleetedde nga bukusumbuwa mu mwezi gumu oba omaze okubeera ng'obalansinze pressure yo ate n'esigala ng'eri ku nnomo ngawe teke duo kubeira. Gua pressure na wampulize gukwate mituwaro joku kumineta anojoka. Na wejitu kwa kwenu pressure drug. Otandike kubeira ngabuligo sango mugamba bugambia adokita mwagala njia asinga. Neje baliba kumani tibikasera bate kwa kukubira kasi mkuju kizantiwa ito na mira kudagari ya pressure. Antia haba na yemonde kenze na tiri ilada. Eee. Edagala weliri singo bango kuzeseze tofu. Gowesi tuloje nyanama kumwagala nyihabo group. Oba mkubira kunamba ze simu zino wa manga. Tugame nje simu ya Airtel eri
1: 0 musamvu 0 satu.
0: Ero demo wandike 0 satu.
1: Ero wandike 0 satu.
0: Chenda mutano. Osembeyo anamunya. Eri 0 musamvu 0 satu.
1: 0 musamvu 0 satu.
0: Ero demo wandike 0 satu.
1: 0 satu.
0: Chenda mutano. Osembeyo anamunya. Esimu ya MTN eri 0 musamvu 8 zero.
1: 0 musamvu 8 zero.
0: Asatu musatu. Abiri mutano. Osembeyo kuminemu. 0 musamvu 8 zero.
1: 0 musamvu 8 zero.
0: Asatu musatu. Abiri mutano. Osembeyo kuminemu. Esimezo mwaba booking abanangi. Mwaba booking ambaga minister kubalete ya manya Ismail Chiveru. Ne strictly tuwaga miti ya bausa azutuwa wade kubana kumituale etano. Omwami wa prostate care ne active man. Nga guo uri loko yokude wakano oza. Birode wakano sukano parking hako mugara jao no gamba. Ha, obale ilongenda kumugamba chia rabbi. Obo mchala agenda kuluhozo ambana mwenzi. Uhu mchala agenda kuluhuza. Gwenga ulikado wera likia chicho gendo kuze waka. Tuku gamenti product ya prostate care sakone active man. Ye gendo kubulula system yo edebu janga po yeteke do kubeira. Mwetuwa wadikoba na mkisa mukaga kumituwaro kumi. Kubesimu ogamenti musawo ndi wano. Wa musawo kanzije nyana ma product ya angenjinone mkwe gairi de. Oja kubera ngo ojisanga o. Ilo ja kubera ngo ojifuna mkule ya service delivery wona abori edagaliso kubera ngali kutuka ko. Zene tuga matugwa ine chizibu cha sukari. Oba diabetes kwate mituwaro kuminita ano. Tukuja njabe kwa type 1 diabetes ya kuwemiso ya insulin. Type 2 ine mpeke zenja uluzomira. Okubera ngo tambo zobulamu. Pre-diabetic inti. Tebana kuzula musukari nengo ubone lobulaba. Oba sukari. Mulio mbigere. Uya kamunguruze. Chifuku maso ukubira anga omubiri oguri ya gwari munene na out of the buno uri anga gwesa zi okutuya nija ulikasera ateno na basukali wainaka wanilo kukubira anga ofu isa ulikasera bote bali kwa bachiro wa misana Ewe wana package jeti wa diabetic level kukwate mituwa lukumineta ano oje tuwelenga tuku janjaba na wagama anti o pressure kusumbua ile kusumbu idebangu kweseza chino na chiri wakula gede chino na chiri o mizie mpeke na yo ganyo ukuberanga otiri ila pressure drug yegendo kuja njaba obrade uwa pressure vudeo ndanyo kubuze chivuzo ndawe mbanga nina pressure nga mbuna kumbira kudaga ya pressure chituka chicha toku nga manti ya ya food denti ya teche chamose pressure uruchitigeza chova do janjaba techiri uwa wando janjaba isa dagara chamu
1: bambi
0: so gwayaga dokuona oba Allah gwasa asidi na ubirango mpulide ko runako rwalero westulo jenyanama
1: westule oje
0: obo nkubire ku namba ze simu ezo ngabwe ngendo zikudiramu osoro kubirango ofuna obujanja bikude wotiriri obulamu bujja kutambula kino nchikuka kasa bujja kutambula bujja kubeerawo ngabwe yagala ngati tukoyeseza dagali ya ruberera ebimu ku bintu ebisinga okutta abantu kwa kubira ngo ina too much consumption of medicine in your body.
1: Kukubira
0: ngo kwa zida gara linji nyo. Tuka no damage inge chibumba, no damage inge nsigo. Ureda gara liti lido obunji. Ye nsonga wala chisikiriza nsonga ina kwa ya kudagara lubelela. Tueta gana tukwe zida gara okumala kasera akagiri. Mwetumala tuka tambuzo ula mga buteke duo kubira. Nga buze kunacho wako original yabo nga buteke duo kubira. Fiku mwagala nyabu grupe chetu singira darokola ko. Inamba ze simu kukwame Airtel, uja kuandika 0 musamvu 0 satu.
1: 0703
0: erodemo wandike 03
1: 03
0: 95 osembyeyo ana munya
1: osembyeyo ana munya
0: eri 0703
1: 0703
0: erodemo wandike 03
1: ero wandike 03
0: 95 osembyeyo ana munya
1: osembyeyo ana munya
0: Esimu eya MTN eri 0780
1: 0780
0: 33
1: 33
0: 25
1: 25
0: osembyeyo 11
1: osembyeyo 11
0: Esimu ezo zombi bana ekitufu zo zibera busy sijja balimba osoji kubanga rusinga nya gwenjogera naye obanga ziri bizo obanga nyina gwendi mukola ko sitola kukwata Oli wadembo kucheko baka pa WhatsApp kusimu zombi kweziri kwa WhatsApp. Oba kusindika message ya bulijjo ila nja kubanga nkufuna. Oba olina wadembo kutandika gwo kubukinga no sindika ko sentezo kasazi kuletera manya Ismail Kiberu sentezo bozitadde watufu oboge olinda bulinzi kufuna dagalyo na kuona. Gwa Twitter ze tusangibwa nyanama. Nyanama junction na wenyini no kubisima achangu nyo kujao ndi bakupikinga no nojja kudwaliro no funa obujanja bibo. Na ye nga tuwumba wumba nzikiriza nzijukiza abami abami abami product itwa prostate care oyagala toyagala joko mukula prostate gland ye take do okugaziwe echo choyagala toyagala okujjako singo bango okoseza ku product yen ya prostate care nga prostate gland yote nagaziwa chitegeza nti okoseze enkola jitugama nti okwetangira kusingo kuwonya prevention is better than cure chitegeza togenda kutuuka eri mubali bebateeka mu obupiira mubali abafuise emirundi mingi na dale bisere bisingo obudde bw'ekiro mubali abafuise omusulonga gunya bubi eyo tojja kutuuka yo okoseza product yen ya prostate care ngo okoseze enkola ya okwetangira kusingo kuwonya naye ate gwagama nti musawunze yo natuuka yo dda mfuise emirundi mukaga okudda wagulu obudde bw'ekiro omusulo gwenfuisa gunya bubi omusulo gwochelera omusulo mukapira mulimu nakantu akansiyirira omusulo gwina kale tategerekeka musawo omugongo gunnuma musawo wanumundira mpulira obulumi bulempira ngo omusulo gunnuma kineta akiso kuduka emisinde mingi abalano lulusi wetugenda yatine gukalwe tusoka kubalama bati kuva kwe mpaka ku 15 abiri omusulo kutuko okuvayo kyono kikulaga nti omusulo gutandisa okubera ngo we guita wa blockinga esawa yona bagenda kulangira bakuteke mwaka pira obato yanguye Nenga atino yali kukapira nga gobaka kuteka muda jangu tukuteke ku special treatment tugenda kujanja bana akapira baka kujemu oddewo fuise bulungi oddewo otambuze obulamu ngo musajja watekeddwa okubeera nkugambye nti gwali yampuliza bino ebigambo gobo biwulira ne kujanja ba kijja kukolera mauli neze te kinkolera kuwanzi janja bibanjwe batukira okuntumira dokita wabasajja kitegeza bamanyi kiki ensobola okukola
1: kitofu nyo
0: Bamanyi kikyenteke dwo kukola kikyensolo kukola kugwa omwami n'osobola okubeera ng'oterera bulungi nnyo ate siba wagira nnyo kubeera ku ddagala lya lubeerera kufuuka addict ekiwaffe tetukikola tukujjanja okumala ekiseera ekigere n'osobola okubeera ng'oterera obulamu ne butambula ekyo ne tukivaako n'okola ebirala n'osigala kubeera nga buli gw'osanga ng'alina ekizibu ekyo mugamba akwate ennamba ya Dr. Mwagalanyi agende ennyanami wa Dr. Mwagalanyi eka yajja okutaasa ku
1: musoke obujulize
0: kituufu eddagala eryange saagala nnyo kulyogera njagala lyenyini neryogera kyenyi kyeiteekeddwa okukola nga olutandiso ndikozesa lyenyini erikugamba nti aa kati aa otulabye amaanyi gaffe ge tulina bwe bayita Dr. Mwagalanyi tukwate emitwalo 10 ofune ku product ya prostate care ne active man olwo wona okubeera ng'owoze waka active man kitegeza ogenda kubera mucha mufu nga gobuli kabiri tyo mulundi gumu sibya kulinda nti ate muno ate bidi zero musanvu zero satu
1: zero musanvu zero satu
0: erodemo wandike zero satu
1: erodemo wandike zero satu
0: chenda
1: mutano
0: osembyeyo
1: ana munya
0: ya kujiddamu eri 0 musanvu 03
1: 0 musanvu 03
0: erodemo wandike 03
1: ero wandike 03
0: 95 osembyeyo ana munya
1: osembyeyo ana munya
0: ya MTN eri 0 musanvu 80
1: 0 musanvu 80
0: Asatu musatu.
1: Asatu musatu.
0: Abidi mutano.
1: Abidi mutano.
0: Osembie yo kuminemu.
1: Osembie yo kuminemu.
0: Zero musamvu munana zero.
1: Zero musamvu munana zero.
0: Asatu musatu.
1: Asatu musatu.
0: Abidi mutano.
1: Abidi mutano.
0: Osembie yo kuminemu.
1: Osembie yo kuminemu.
0: Esimu ezo gwa booking asente zozi teko kutia Ismail Chiberu. Gwa kuwa wola wangeri mbize teka kumeseje ya bulijo. Teko waka kwa WhatsApp tuja kwa tuuliziga. Nibo ulianga mfude kumpeo ilangu vile simo nga niti musawo mze chino na chidi na chino
1: okay.
0: Tuja kukujanjaba ubula mbuja kudogu tambule muwe kungombo musimanyi alu sazitezi wona simanyi sukari tawona pressure ye evyo mwe mubimanyi bana yobujanjaba yobutufu watu nabuzu ula jangu kumagala nyabo grupo jia kukakasante ndagala jeriri atira omuntu ovanga kumuntu wa kujanjaba wamaro kujanjaba na kwa mantu wea galula mbo butambule bulungi tambule ya kuprofile eno weti ne weti ne weti ne tukuteka teka utia bogendo shambu zobula mbo olusobula kuberanga tosumbu yu watu damu kusumbu yu wabira dengevyo fecho kumagala nyi habo group chetuwa kukukamu yesu ngarua chuli ya bampita senior habo consultant
1: senior habo consultant
0: nebuzi wako kumsunga zevi obula muna daranga tujianja vise ndagala liyo kutonde
1: chitofu nyi
0: haba singa kwa hituwa guwa mwesubi kudagali na ye kumulembo getuwa dako ntite chukweta kisa kutambula na vidumula na vidumula mtu wakua kantu katono nyu nenga kaliso effective nga kagina kuya mbila dalo kuona zenzikiriza mu quality more than quantity nti kuwa okay. Ekintu nga kiri mu omugaso kusinga kuwe bingi byotagenda kufuna omugaso
1: doctor tusigaze dachi kabiri tusibule abantu
0: nabwe shonga mpumba umba tugambe nti abami kwate mitwalo 10
1: abami kwate mitwalo 10
0: ofune prostate care and active man
1: okay.
0: Kwa sukari diabetic level tugambe mitwalo 15 tukujanjabi ebanga lyo mazengo okwese sente ne sente ngo sumbirwa dwa sukari kwate mitwalo 15 zompo umukisa umpe obwesigwa
1: kani
0: Allah atadeko shifa mkujanjabe
1: amina
0: na wa pressure bwotyo kwate mtwa 15 kujanjabe owa ulcers kwate mitwa 5 osoro kwera
1: owa ulcers kwate mitwa 5 yoka ekintu kibirenga chigulwa lero
0: nga tuumba umba nzikiriza ngambe abachala ngoliyo ngo sumbiwa infections biziba munabana ekole ekizala gumba ya kusumbuwa package yuereti wa female support formula. Eyo yu ya mchala yeka. Inebi zubi yonebi kuataka ne system yongo li mchala. Kukwate mitualo kumina mkwile simunga ya mchala makaka genda kufarwa system kuchankala na umami ya mkwata kosicha inachempulida. Eyo natu wala tugende female support formula mchala kwate mitualo kumi yonkubile simu. Ngenda kukujanjaba odeunga bo wali mvubuka bo ngoli chigaru.
1: Odemoterele.
0: Dr. Sibula, namba ze simu tugamenti ya MTN eri 0 musanvu munana 0
1: 0 musanvu munana 0
0: asatu musatu
1: asatu musatu
0: abiri mutano
1: abiri mutano
0: osembiyo 10 nemu
1: osembiyo 10 nemu
0: 0 musanvu munana 0
1: 0 musanvu munana 0
0: asatu musatu
1: asatu musatu
0: abiri mutano
1: abiri mutano
0: osembiyo 10 nemu
1: osembiyo 10 nemu
0: kwa kidi de Airtel eri 0 musanvu 0 satu
1: ya Airtel eri 0 musanvu munana
0: 0 musanvu 0 satu
1: 0 musanvu 0 satu
0: ero demo wandike 0 satu
1: ero demo wandike 0 satu
0: chenda mutano
1: chenda mutano
0: osembyeyo anamunya
1: osembyeyo anamunya
0: go na Twitter ze fitusangibwa nyena mawano chinyana mpindi
1: okay.
0: Gotuka mu junction kumafuta gaitwa petrol kubiresi mwe mu sound wano bagenda kujja bakuno nawo je ku drive ufuno obujanja bigwa gale enkole ya delivery wiri bulungi nyo edagaiso lokutuka ko nawo oli okube simu notulagira alireso mwa just ka transport katondoke mba mukanyi zako kwe ngofuna dagalio, ngotanika kwe sa dagalio, ngolinda kubeda ngoona. Nsiga dendi,
1: kwa tiri mwenda mazisi mdokta kwa na sibula.
0: Airtel, 0, musamvu, 0, satu.
1: 0, musamvu, 0, satu.
0: Ero demo wandike, 0, satu.
1: Ero demo wandike, 0, satu.
0: Chenda mutano.
1: Chenda mutano.
0: Osembeyo anamunya.
1: Osembeyo anamunya.
0: 0 musanvu 0 satu
1: 0 musanvu 0 satu
0: ero demo wandike 0 satu
1: ero wandike 0 satu
0: chenda mutano
1: chenda mutano
0: osembeyo anamunya
1: osembeyo anamunya
0: then ya MTN eri 0 musanvu munana 0
1: 0 musanvu munana 0
0: asatu musatu
1: Asatu musatu.
0: Abiri mutano.
1: Abiri mutano.
0: Osembiyo kuminemu.
1: Osembiyo kuminemu.
0: Wewa unsiga dendi senior habo consultant Mwagalanyi Ismail Chiberu. Okuva ku Mwagalanyi Habo Group. Enyanama.
1: Okay. Omulu jabata tuwulidi samu nangu wange wetu tutambute. Tukenda kwa kalisa machama lunji. Tukenda gena mawulidi. Owulidi munange namba isimu ya doktor. Tukiriza munange chuvuna nziba bukuro bubo. Obudamu bwetisingo bukuro kubesimu. Kendo funi dagala obiringa munango tereda. Nzepete luwaru gebe ni muzukuru waru banu charuzi. Abacho gilu bagamba wevati.

0: alayhi salam yali musajja mukambwe naye aleka ati akasajja bwe kati kubanga omuntu bwasukka abantu ng'abalemye abantu bamulikwasa n'oluusi omuntu bwasukka abantu mu bulungi paka nti mungu wekutukwasiza
1: nkwasiza mungu oyo
0: yamanyi byalina okukuwa byosaanira ebirungi ngaerabolaba omusajja oli omunanfuusi Abdullah ibn Ubay ibn Salul waladhi tawalla kibro ayo katundaga nti omundekerenze kati omuntu ayinza okulema n'asukka obubi okitaba naye nga ekigambo ekibaddemu amakulu mu bigambo bino nti tufirwa abantu baffe naye netuba funzafundiza omu naye nga omuntu gwe tufunza ayina legacy ngazi ayina history ngazi ayina dignity ye endala abata nga takyali wakuki wakukyalo oba ntegedde
1: asusse eddaala
0: kitegedde kakati obutakaluubiriza bali bantu baba bazze kuziika kuba baziika omuntu abakwatako ayina okugendera mu level eyensi eyeggwanga eyensi yonna ngera bwetulabe bali nga bwera bwetulaba abasirikale kati namuffe mubaamu baseeka aba bannaddiini abalabika nti baba bankizo mu bulamu bwa bwensi eno nga bakola bulungi babasaana kusasulwa bulungi ekereze bulungi kiwalirize n'abalala okukola obulungi okitegeera nokubanga enkomera ennungi buli omu agikolaki agyetaaga ekitiibwa ekirungi ng'omuntu akomekereza akyetaaga bwebiba gebegaba mazima waliwo abantu abasaala abantu bebamuyisinga nababaluma okitegeera waliwo abantu abamisingibwa mu bulamu bwensi nga bavuddemu n'ebitonde ebirala nebibakolaki
1: nebibamisinga
0: wabadde asalira nga bukatonda bweyagamba nti famaa bakat alaihimu ssamaa wal ard famaa kaanu mundarin kitegeera waliyo abalira abalungi tabki alaihimu ssamaa wal ard naye bali aba firawuni olwokuba babali bubi baali babi ensi tiyabasalira wadde eggulu byasanyuka busanyusi nti kaali kasajja nga kaluddewo n'okufa
1: kaalyose
0: twakatamwatamwadda
1: kikumi musanvu kanozona pawala efemu bali nyo okuba ngu kyagenda mu maaso ngukyatuwulize budde buno bulabika nga butambula ntayine shekhe abdullah semambo deputy mufti kwe tulinayiwa tugenda mu maaso n'okutunulira ensonga nga bwezifaanana shekhe nga
0: ekigambo kyenyagala okugamba abakadde banga batuwuliriza mwenna abaisiraamu gye muli abantu tebakyasomesa baana ddiini abaana abasoma eddiini mu masomero tebakolaki tebaliyo era emizikiti kati emizikiti egizimbwa buli mwaka mu uganda 5-7-10 naye kati gwokakasa nti tufuna baseeka 5
1: omwaka
0: webali
1: kizibu
0: webajjawa
1: tutikkira 8-5-7
0: ne bwona ogenda wanene bugemera watabaweza 10 amasomero geeyo gonna kati leeta masaka leeta wa tuba tuyinanga 3 oba 2 omutegedde kyegamba ekitegeeza ate nga n'omwaka gujja emizikiti 6-7 lujja kuzimbwa ne luli bwe luti 7-6 lujja kuzimbwa kyetugamba nti twaba kubasaba bakadde baffe okuddamu okutwala abaana mu masomero basome secular education nga basoma neki neddiini okusobola okutaasa eddiini eno eddiini eno tejja kutaasibwa nga terina bagisoma kubanga ebintu gye bijja mu maaso byetagisa okumanya buli muntu okumanya olwokutegeera kulina okubaawo buli muntu nga si kwaba maseeka omuntu obeeraawo ng'omanyi ebika
1: amaseeka badde bakatinga cross
0: ate baliriddawo abo abangi naye nga kati ekiri omukisa omulungi abantu basoma sharia ne diploma mu education sharia ne diploma mu administration egyo emirimu mingi era gijja kulabika era abanaakola bwe batyo tebajja kwejjusa okubanga buvunanyizibwa bwaffe ogitondawo era nja kubakakasa nti egyo emirimu wegiri mingi kubanga kati tulina programu ezijja okutambula mu ggwanga nga mugenda kubaa mu regions nga 9

0: Kusiwa chira akira techi kutuka obusa bubi. Na walina senyiganga takugwako. Kozesa lugave kofa ni flu syrup. Ate gwalumizibwa alusa zinga zikuyisa bubi.
1: Omanje wetaga.
2: Ona!

0: prices.
1: Kubirunga ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Mills ebisatu ne ya Mills ebitano. Waliwo ono wa buli muntu. Wefunira ekyokunywa kya Ona kuduka lyonna erikuli okumpi.
2: Ona, freshness you can taste.
1: Ona, akolebwa abali ham.
3: Dennis? Ngoyambukira ku misinde gya yiri mu byemirimu.
4: Emisinde kunyambukira tegereeta joka. Nasalawo okufaayo ku kyendi ne kyenjagala okuba gye bulijja. Namalirira kukozesanga ebisingayo mu buli kimu. Nkozesa White Star Magic okukuuma engoye zange nga zitemagana okukamala n'okuwunya obulungi. Kino kinyambye okubeera waggulu mu byonna.
3: Wow! Kya mazima ddala. Abakulembeze batambulira wamu n'obuwanguzi.
4: Weeyitira obuwanguzi ng'okozesa White Star Magic. Namba emu mu ggwanga weekuumire mu maaso. Obukyavu tebusobola kwesembereza White Star Magic. White Star Magic, olunaku lwonna ng'otukula ebitagambika. Namba emu mu kwoza wano mu ggwanga.
5: Hijja yemu kumpaji nzito. Norwecho yetaaga ekitongole ekitegeera enkwata y'abalamazi mu kubatambuza n'obubudaabuda. Firdaus Hajj and Umrah Services Limited tutegeeza abantu mwenna abanaala maga omwaka guno nti program za Umrah zaggwadda. Mujje ku ofiisi zaffe e Kampala tusangibwa ku proti namba nya ku Market Street opposite ne Roofing okuliraana Jamaica Hardware. Jukira nti ffe bakasangwawo era bategeera ensonga ya Hijja.
6: Firdaus Hajj and Umrah Services Limited tukutwala e Madina ate nga tukusuza mu ngeri ya kikungo okumanya ebisingawo
5: 0703 89 83.
7: Owange oliotya leero
8: ndi bulungi.
7: Twetegekera nnaku nsobole okubaako n'abantu b'ennyamba okubawa ku mmere.
8: Lowooza ku bulamu bw'abantu.
7: Tulowooza obulobunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne capati.
8: Era amagezi g'enkuwa kwe kukozesa akawunga n'eŋŋano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers.
7: Supreme Flour agira mbungu obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri ateereddwamu ebirungo ne vitamins mwenda. Eŋŋano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono. Musange mu supermarkets ne maduuka gonna okwetooloola eggwanga. Supreme Flour akolebwa aba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
9: Kukwaniriza mu program mwenye kitukacho. Kukwaniriza mu program mwenye kitukacho ekuleteddwa Mandela Group of Companies.
10: Tedef, nkobaza wabaza gwe hachie kumide kukula. Heriyo muntu wa bulijeri ya chukumu samva kwa muza mwenda pale FM. Una huusin zilo kubanga tutugubie tuntuliolo aliru. Edda chikaziri munana, ezimazo kwe gane sawa omusamvu ze tuntuliolo aliru. Njagalo kubanga mkula musako yu na josin zilo kubanga tutugubirira. Muzu kuwa na mgila ketu horamu omusamvu. Kaseke nde Francis Kansfart Nzali uo. Okulabanga mkutambu za monte katekeno. Ngabo ulide, tutambula niba nafa ba Mandela Group of Companies. Aba gama antiwe kwate. Ebi ntuyo nebi kuzisiwa mbulamo wabuli juu. Aono no chijira mumbere yokulia, yokutambula ebili kumutindo. Bagamba, kafeja vaz, ukwete ule guanga. Obwerezo obo kufune yokulia ebili kumutinda tebi kakasidua. Ogenda kubango bifunia dabulunji. Gwe hakanda chapati, ufumba kawunga, ufumba buji, munangi ngano na kawunga biyo ino kubanga yuko atabija Supreme Fra, anti biyakasi wechitongo lechiyo NBS. Todayo kubanga we mdugunya luachi, omudalago, abantu tebacha gwe tanira, ngano jokuso ino kubango jitunam, ono jia kubanga ovu nukembereyo. Gwe havuga ichiduka, gamba spare tires yuko ino kubanga yuko atayabana fe, haba mandira, ngabaga status je pira josi ino kubanga we kuata okulaba ngo situla omutindo gwentambula yo atine bagama anti amafuta go ino kubanga okozesa ga state oil okwetole gwanga masundo ga bagama mafuta je gali okulaba ngo bakutusa ko bwerezo busande kale no gwe agenda okubanga otambula fayo nyo okulaba ngembera yo jotambula mu yeye eri ku mutindo nga byolya byebyo ebyakasibwa ekitongole kyo mutindo atenga ne kiduka kyo kiri mu mbera nungi mbwereza bonno gwetagisa ojja kubanga otambulya ddala nti nyonyini ddala. Program manye ekidduka kyo lubeera lunaku lwa mukaaga ssaawa musanvu paka ssaawa wali munaana we tugenda okubanga tutambulya nga tutunula mu mbeera y'ebyentambula. Aho nno nga tuli ne banafa ba Mandela Group of Companies tugenderamu okulaba nga tukendeeza obubenje obugwa naddala obwo busobola okubanga bwewalibwa ate n'obwo obaoliawo mwe tuyisiza okusaba omutonzi abe nga tuŋŋamye mu ntambula zaffe naye nga naffe tufuddeyo kubanga tusosowaza mu mbeera eyo. Aho nno we tugenda okubanga tutambula n'omukulu wanda walichedi okuva Mandela Group of Companies okulaba nga tutuna ku nsonga ez'enjawulo. Sabiti ewedde baliwo ne muganda wange Paulo okulaba ng'enteeka teeka zonna bazitambuza kusaidia nga bingi ebyagenda maaso n'okubanga bikulungamizibwa mu mbeera y'emipiira aho nno bavunaanyizibwa bw'okwekwata abantu abakuguuna dda bannaffe aba Mandela Group of Companies okuwa emipiira egikakasiddwa egiri ku mutindo okulaba ng'omutindo gw'entambulayo ate gubanga gusitulibwa mu mbeera eyo. Mukama wange ngenda sibu kusabusa okulamusa kubatuuliriza ate oluvannyuma awo tujja okusinziira tulandage.
0: Neeyanziza mukama wange mutesitesi musibye mutya abali ku Pale FM mwenna kyemukola kya mutendo nnyo. Nyagala obalamusaako n'ekiramuso ekisinga ebbeeyi nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.
10: Waalaikum salaamu warahmatullahi wabarakatu.
0: Mwebale emirimu gyonna gye mutuusizzaako engalo mu wiiki eno, twebaza Katonda atusobozesezza okutukuuma n'atutuusa ku nnaku nno ate olw'omukaaga okuva ku lulyo lwe twali wano. Bintu bingi ebibaddewo nga mwe muli obubenje naye nyalo bajjukiza tino obubaka buno bubatuusibwako Mandela Group of Companies nga mwe muli mother company company ezaala Mandela Group of Companies gye tuyita Mandela Auto Spares. Mandela Auto Spares ye kampuni ekya sinza okutunda spare we motoka Uganda wano ekununkiriza mu myaka 38 yetunda spare we muluka za Japani ne muluka na mawanga malala gonna muluka zonna tutinda spare. Era ye kampuni yokka eri ku mutindo bw'ogulayo spare mu Mandela Auto Spares weka kasanti oguze spare omutuufu ddala. Era ngenda kubanjulira ne kampuni endala mugira mubeerawo temuvaako mugira muwuliriza esebo.
10: Wewaawo oyo ye mukulu Rwanda wali kyaligushugino kubanga tutambula naye etuntu yonaku lwaleero. Abingi nga bawulidde mu nyajula yagambye obubenje bugwawo naye ojja kwekanga nti obaoliawo bintu bingi ebitambulirwako obubenje. Aho nno ye nteekateeka gye twagala okubanga tutunuulira. Omukulu Wandawa,
0: wangisewo
10: ensangi zino abantu bettanidde nnyo okuvuga emmotoka empya,
0: okugula
10: emmotoka empya naye tugenda okulaba ng'obaoliawo bangi baba bakazisa ku luguudo mu bbanga ttono ate ne bafuna obubenje. Aho nno wenjagala tutandikire tutunuulire biki obaoliawo ebiyinza okutunuulirwa okulaba nga tusobola okwewala obubenje naddala mu bannaffe abavuzi abapya ku nguudo obaoliawo n'okukuuma ekidduka kyaffe nga kiri mu mbeera esaani dere yagaze okubeera ku luguudo.
0: Esebo Mandela Group erimu Mandela Auto Spares, erimu City Tires, erimu City Oil nga yekukolera service yemulukayo, erimu CJ's Cafe Javas yetwatuma CJ's kati tuyina City Retrade nga webazaako enjola ku mipiira ejatuleera ejebirole bagiwa obulamu obupya wadde nga guweddeko n'oguzaayo ne baguwa obulamu obupya ne bukuwa obutundutundu 8-10 obw'omupiira omupya. Tuyina kampuni gye bayita Top Mix nga ye etunda enkokote ewedde okutabula. Tuyina kampuni gye bayita City Lubes etunda oyira akola ku motoka. Kiba kitegeeza nti abantu abasinga mu Uganda toyinza kubeerawo nga toyina nkolagana ne City Tires oba Mandela Group kubanga ayagala okulya emmere. Tuyina oyira akola mu boda boda kyasinze omutindo tuyita Enoch Protect nga ye oyira akyasinze omutindo mukola mu boda boda ezo ate nga ye boda boda ezo bajaji bwe baali bazireeta wano mu Uganda bazireeterako oyira oyo gwe bayita Enoch akolebwa Dubai. So naye nga tuzze ku ky'obubenje, obubenje bubaawo ebintu ebireeta obubenje ku makubo biwerako nga mwe muli okozesa spare atali mutuufu nga togenze ku Mandela Auto Spares n'ogula spare omutuufu n'omala gagula spare mulimu okuba nti amakubo gaffe mafunda mulimu obutalabirira mmotoka yo ewerabira okukola service n'otakyusa mipiira mu budde n'otakola service yemmotokayo mu budde nga mmotoka yo yetaaga service nga mwe mulina okusavisinga emipiira okwakasa nti emipiira gyo giyina omukka ogumala. Ekyo twakyogerako wiiki ewedde. Naye ekintu ekisinga obukulu okuleeta obubenje ku makubo gamba tegeze bannayuganda mwenna nti si mmotoka si makubo naye gwe omuntu kuba emmotoka niweebeekozeseza spare atali mutuufu gwe nanyini kidduka go sala woku gulo yo spare atatu kiride emoloka bwitakolebwa service emoloka yo tesibula ku student kangende bankole service ka okugeza Mandela Group yakuwa omukisa nti tusobola kukeberere emoloka ebintu 20 kubwerere nga tukeberere emoloka yo tukuje ko kintu kyonna tukuje ko sente nene tukuwo bubaka okutegeza nti emoloka yo emipira giweddeko breaks ziweddeko shoka bizoba ziweddeko amatarate gakola bulungi wetaga kusala rubengo lwa breaks oba wetaga kusavisinga bushes za motoka yo steering yayo nonese yetaga kudabiriza nga tuchikolera kubwerere kati gwe bogayala ye motoka tejja kwetwala
10: yo
0: kiba kitegeeza e motoka yo kubere yo mulembe okusigalanga kuuma obutebenkevu kukubo gwe gwe ino buvunanyizibwa nolwekyo bwokola akabenje towayirizanga motoka nti breaks zaganye okusiba nga ate gwe buvunanyizibwa bwo okumanya oba breaks zina asiba oba tezijja kusiba olwaleero njagala tuyiteko mu bintu ebitonotono omuntu gwe avuga motoka bubaka buno nsaba bugende eri abantu abakagula emmotoka nga oba abakatandika okuvuga nga gwe wakatandika okuvuga nkusaba okuva olwaleero nkusaba ogoberere ku bintu bino ekisookera ddala nga wakayiga okuvuga emmotoka weewale ekintu kye tuyita endiima speed don't speed teri kintu kitasobola kulinda mu nsi muno buli okufiirwa akadakiika akatono okufiirwa obudakiika obutono si kikulu nnyo naye ate ekintu ekikulu nti bw'ofuna bwewabaawo ekintu kyonna ekikusoomooza ku kkubo ng'obadde oli ku speed kiba kizibu nnyo gwe okubeera mu okusigaza obusobozi okukontrolinga mmotoka eyo okugiyimiriza obutakoona okwetaasa obutatomera ng'obadde oli ku speed esukiridde so vuga speed ensamu samu na dalanga wakayiga tuwetagisa kuvuga ndima ekintu ekyokubiri tokozesa simu nga ovuge motoka
10: in fact
0: echa message kiveeko
10: ekintu ekyo nakigendera nti bwotunulira abantu abasinga ababeera ku nguudo boba yagenderedde tunondooza nsanvu ku buli kikumi abasinga babeera ku masimu
0: webale nnyo webale nnyo kuba okukiraba kubanga nange nakiraba ate wiiki ewedde nanyumya omwami eyantomera eyatomera emmotoka yange nenneemesa n'okujja wano ku lunaku olwokuna oluwedde nga omwami oyo yali ayogera ku ssimu nga tuli mu jjamu tutambula naye bwe yantomera bwe twavaamu okumubuuza lwaki yantomedde yangamba breaks zaganye naye nga kyali kyekwaso kuba twamala ne tutambula ne tubako we tuyimirira n'ayita mukyala we n'ayita abantu kyamukwatako ekirungi njagala omwebaza nti yali wabuvunanyizibwa ekyo nakitwala nga ekyo buvunanyizibwa bwe najja nakkiriza okuzaawo emmotoka yange bagiddaabirize eddewo nga bwe yabadde naye nali ndyawo nga nnyumiza mukyala we ne banne n'aŋŋamba yali alina omuntu gw'ayomba naye ku ssimu yali ku ssimu ebirowoozo bye bigabanyizibwamu nga tebiri wamu era teyamanya ng'emmotoka etomera yawulira buwulizi bu ng'atomedde ekyokukozesa essimu bannange kati n'oyo yali ayogera naye waliwo abakoza ne text abawereza message abeera ku message naddala gwe eyakayiga okuvuga emmotoka ekintu kino togufuula muze kuba bw'onookikola waliwo bali abavuze emyaka bo beefuula nti bakafulu bw'omugamba kayinza okugamba emmotoka nze ngivuze emyaka 2 nga nte nkozesa n'essimu njogera ne ku ssimu onoŋŋamba ki naye nkusaba gwe eyakayiga twegamba tufune omujiji ogujja nga gumanyi obulabe obuli mu kukozesa essimu ng'ovuga nsaba mwe abatandise okuvuga emmotoka kati mulekeraawo kubanga bannaye teri message etasobola kulinda teri ssimu etasobola kulinda naye ate obulamu tebusobola kuddibwawo obulamu tebusobola kuddizibwamu oba bw'oba okutusa amagulu tusobola kuddamu omwami ye yantomera yamaliriza akozeseza ssente eziwera akakadde okuzaawo emmotoka yange kati ffe abantu aba bulijjo nga nze ezo ssente zaali badde zinnuma nnyo simanyi ye oba zaamuluma oba yachi naye kyemmanyi buli muntu yenna
10: wolya wekimuvaako
0: ekimuvaamu tewandi agadde kozesa sente ngezo kati gwe yakayiga okuvuga naddala gwe yakayiga kubanga wakagula motoka oluusi wakajiiga ate otomedde aroveemu sente ngezo tulaba nti oba wetadde mu bunkenke bubi nnyo nnyo nnyo ekintu ekyokusatu bannange mbeegayiridde tonywa mwenge n'ovuga bwoba oli munywi wa mwenge tonywa mwenge ne bwoga nti nyweddeko katono tonywa mwenge oba onookozesa ebiragalalagala n'ovuga emmotoka ebiragalalagala ebyo oba omwenge bikuwa endowooza erowooza nti oli mugezi nnyo nti oli wawaggulu nnyo nti ate gwe kyokola kyonna kituufu bw'olaba emmotoka nga egenda gwe buli kiri kikuwaga nti osobola ogiyisa so nga emirundi egisinga obeera tosobola kugiyisa mu butebenkevu ebiragalagala bye bikutuma so gwe avuga emmotoka genderera nnyo tonywa mwenge n'ovuga tobeera ku ssimu n'ovuga omwenge gussa abantu gwonoonye guleese obuzibu bungi nnyo ku makubo abantu beetomedde abantu besse abantu basse abantu olw'okozesa ebiragalalagala nina kasitoli mukwano gwange Majidu yali driver wa kampuni emu Majidu yali akozesa ebiragalalagala ne bamutuma ave eri mu kyalo saidi ze Masindi ajje mu Kampala ng'alina gw'alina okukima awo Jinja Road awo awali ebitaala waliwo round about tewaliwo bitaala ebiseera ebimu abakuze muyinza okuba temukyajjukira naye waliwo round about Majidu yavuga najja mu Kampala bwe yatuuka ku round about nga tamanyi wawalaga ne yeetoolola round about okutuusa amafuta lwe gaggwamu mu mmotoka we gaggwamu we yayimirira we yasula yakakana obudde bukedde tewali kye yatomera teyatomera kintu kyonna naye yeetoolola round about ng'anoonya obwongo obumugamba oba nkwatawa oba nkwatawa nga yali avudde ku Bombo Road ng'alina okwambuka waggulu agende ku Uganda House naye olw'ebintu bye yali akozesezza yalemwa okusalawo wawa abalaga ne yeetula round about okutuusa emmotoka lwe yaggwamu amafuta neeyimirira yali tayimanyi kyakukola tulo ne tumutwala yajjukira obudde bukedde saawa ziri 12 kumakya ng'ali mu round about yeebase mu mmotoka so okunywa ebiragalalagala nga wangaoyina emmotoka kintu kibi nnyo era kya bulabe tonywa biragalalagala n'ovuga gwe yakayiga okuvuga emmotoka oba yakatandika okuvuga emmotoka bw'otuuka ku junction weegendereze nnyo naddala wano mu Kampala n'olwaleero ku makya nze mu butuufu babo badde obudde badde bukyali zibadde sanga 12 nga zinawetera okuwera 12 kubamba mbadde nina omuleretu gwe ngendako ku ssaawa 12 kumakya naye awo ku game junction eri ku game nvudde eri nakawa kukirira nga nina okuweta ku right nyingire ebitala nebinta naye mba nyingira polisi motoka ya polisi gyevudde kibadde kibi nnyo nti mbadde sobola kukwata namba yo naye singa nkutte namba yo naali gyasanguza wano kuba polisi emmotoka ya polisi gyevudde eri waggulu singa badde sisibyemu ebitala bintadde naye nenesibamu nesooka ntunula eri nentunula neeno ndyoke ensala ekkubo babadde bagenda kunkubira wakati ate nga nze ndi muki nze mutuufu naye ne bw'oba ng'olabalira ddala nti gwe mutuufu sooka weesikemu olabe oba kiri seefu okugenda oba sigenda kuba n'ababooda ababooda tebavuga bitaala okugeza ababooda tebavuga bitaala ye kasita alaba nti wano nsobola okuyitawo yayingira buyingizi n'ayitawo kati bw'oba oli mu junction naddala ffe abakyatandika okuvuga weegendereze nnyo tunula eno neeno sooka osibemuko we obeere kafulu obeere mwegendereza okusingako ekya bulijjo kuba emmotoka yo neyinza okuva eri neyingira ekkubo oba booda ayinza okuva eri nayingira ekkubo so ku junction mwegendereze nnyo nnyo bwe tutuuka ku bitaala abantu banji batunulire bitala na nalaba greeni na yebo alaba yellow nagezako okuba okuyisa yellow. Don't try to beat the yellow light. Togezako okuba okuyita mtale ye ya yellow. Bulaba anga yereze wolo wale zanti oba naji sobola oba wasibyedda wachiri gwesiba ubere safe kuba tomanya oli abantu abasinga tebatunulira na bitala bebagenda kuyitamu atunulira motoka ziri omanyi synchronicity ba kusynchronize kwe kupima etala zino zisiba zitya abataxi abasinga tebatunulira jebala batunulira ziri ezijja bwalabanga bwikitala kiri kisoka kujja redi ngeza mwete zina leta redi mwaba yingira kati atunula ziri kasita ziri eta red nga ya ingira kati gwagezako okubitinga okuita kuchitala cha yero woro tegendereza olio watakisa jakukuba
10: in fact ekintu ekyo nakirabye ko ndoza mbitale byakateke bwawe emengo
0: okudda
10: ku sente mira nja kusaba bakwatibwa konti ebitale ebisoka wansingo vakatale biyinza okukuta chokange no waguru kudwaliro bichakuti kati abamu abakozesa wakati yao wabata ina bugumikiriza akakana bimukwatide wakati
0: era bwe kiri na wano ku Duster Street ku Bank of Uganda ebitali byo biconfusing nya abantu ate tebanna babbi wabudde bumala ovoba wansi ku Duster Street oyingira ekitala kikuwa green ngate ziri ezikirire wansi tezinagenda ngato ina jolaga kati atoba wakayambuka bwoti ngate bikuta bikukwata kati no oli wakati chikutadde atoli wakati weku so abantu ina kwegendereza nnyo chichiche tusobola kukola kubitala ebitala wegendereze teba kutomerera kubitala uba ataba polisi baffe actually tufunya akabenje wano mbadde nzija wano kabadde kankutte namu era mbadde ngenda kuweleza na message naye simaina bwe tusobodde kuyita emaro kazitomera ganye nya no wa boda kubitala bine bya Bat Valley emwe badeva waguru wa pick up ato wa pick up ine namba za ready atomedde mulka yomsa jaharia abadde yambuka na ina amutomera wa primo na ina amutomera no waboda na ina atomera wa haria mulka nya zetomera ganye ziliawo chokka mulka ezo zitomera ganye abantu batandika kuvuga buli omwa agala asoke teri ayina bugumikiriza akavuyo kabaddawe era kimanye kachalibo ngabakirira bagala kukirira bambuka bagala kwambuka
10: fwina
0: tuwe kwata nga tutuina kugumikiriza so ekyokuna kyekyomukaga nti nno bera n'obugumikiriza eyakayiga okuvuga ne bwe kibanga olabira ddala nti wano osobola naye bwe olabanga waliwo ebiseera gumikiriza bera mugumikiriza buli avuga emmotoka wenna bwe olabanga waliwo ekintu ekitabuse gumikiriza sikala mu kifo kimu paka ng'embeera ekoze eki eze mu nteeko tobugumikiriza kintu kikulu nnyo ekirala nkwegayiridde togezaako nga bw'otakkirizibwa kuvuga mmotoka ng'otamidde oba onywedde ebiragalagala togeza n'owaliriza okuvuga emmotoka ng'owulira okooye oba owulira oli mulwadde olinamu obulumi nanyumyako wano olumu mu programu ya feye ndala omwami yatta abantu 42 owa bus era olugero olwo siruleka buli lwendaga omwami oyo yava Kampala nga agenda Bwera Kasese Bwera oyisa Kasese ni weyongera ku boda natikula abantu yava eno saawa 11 eza kaungezi simanyi kitwala budde bungi nnyo yatuuka eri sawa budde bucha za chamtwali sawa 12 yatuuka eri kumacha ngo budde bucha ainzo kuba ya violate oba bagenda bayimirira mukuru naye yatuuka eri sawa 11 kumacha sawa 3 ne bamugamba nti basi emaze okutikka tuddeyo naye omwami oyo yalimu obulwadde teyali mulamu nnyo yalinamu obulwadde lwadde eno story nawulira mpulire bwe banga si ntuufu muyinza okukitereeza temumpakanya naye mukitereeze omwami oyo bwe yafuna bwe yatuke bwera ne bamugamba tuddayo kuva sawa 11 te yafunye budde kwa sawa 11 yatuka kirigeza bwe yagenda mu bulindo za agenda sawa nga 12 sawa emu tanawu mulachimala omuntu omulamu wetaga okweba kasawa nga 8 ekitonyi nyo sawa mukaka okusobola okurecharging obwongo manyi obwongo bwa febu no bulinga nga bola ba computer okurestarting okucharging bwetaga sawa nga mukaga okuddawo oddemungo ina obwongo butese buli wamu okuba okuvuga mulo kate tekivugibwa mubiri kuno manyi kivugibwa mu bwongo kiva mu bwongo omwami we yafuna obuzibu obwo ne bamugamba kakati gwe obata yagala kuvuga kitegezo mulimu to kyagwagala nagamba okay na ina akola nti abana bange balina okulya olaba embeera gye baamuteekamu ng'alina kuvuga kati naavuga emmotoka okuva ebwera bwe yatuuka Fort Portal nga era alina kwongeramu bantu naafuna nga omusujja gumuluma n'agenda ku famasi n'agula eddagala n'alimira simanyi eddagala kiri yalimira naye nawulira sitoli nti n'agula eddagala n'alimira bwe n'abagamba nti mize ku ddagala njja kusobola
10: okutuuka
0: e Kampala n'alinnya emmotoka n'atandika ogivuga bwe baba Fort Portal kilomita nga 20 gokka kondakita yawona ye yanyumye olugero luno kondakita yawulira nga

okutandikira ku nguudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiro kansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu namutiko w'enkuba Fudembe oba wakati berekete w'omusana ogw'emimura ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna wamu ng'eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga 17.9 Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Okutandikira ku nguudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiro kansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu namutiko w'enkuba Fudembe oba wakati berekete w'omusana ogw'emimura ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna wamu ng'eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga 17.9 Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Okutandikira ku nguudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiro kansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu namutiko w'enkuba Fudembe oba wakati berekete w'omusana ogw'emimura ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna wamu ng'eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga 17.9 Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. The Pearl Doctor eno ye program mwetufunira abakugu nga batusomesa ku buvo bw'endwadde ez'enjawulo n'enzijanjaba yaazo. The Pearl Doctor buli lwa mukaaga okuva ku ssaawa 11 ez'olweggulo mpaka ku ssaawa 12 ez'olweggulo wano ku 17.9 Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.

Ekitongole ky'ensi yonna eky'ebyobulamu kyayongedde okugenda maaso n'okuba nga kyogera ku kirwadde kino ekya Ebola, era nga okusinziira ku kyetwandibadde tuyita risk assessment, risk assessment oba ebibalo, okusinziira ku bibalo byabwe nga bwe biraga amawanga agali mu katyabaga ku kirwadde kino ekya Ebola. Ripoti yeyo inasobodo gena masono kubanga njifunako, eranga ainda geza kubanga njikuwa.